Kwasem ni bi de seme kwam se. Kameli ba wama ne ba nyi. Hey. Na wade na ma ton so de ma sa e mu oturu mo. You are the Israel for every people no mo. Adi atoro so a. Kameli ba le kwa ni da.

Awradinwo Wanya wode Awode fo Oh Oh Jesus Oh Jesus Mini ati Moses se wuma e din kai no se na e ka Jacob ko na obari mabi ne no babetin tamu di ko dru ade tie trani si oja na yere na dapade nyina ho ko twan awurade ani wan pai bo ani akom chene ni nyame asem ifiri se won hunu se e dia na dane soa enye din ya na yedi mpa aye nsisie ne na dadi ti woni awurade kwaten tamu na trani si otwan ni mu no awurade ye nyankopon sesan ni de yan okofuo ododuo Israel nti nyame ba ene da wutie me sa won so beto na wotwan awurade won paibom na samne akom jinimu a won so so awurade ba sesan din na wodin kuni.

0: ade sanwu ajua enya mi na dum akwasi ade dawo ade sanwu enya mi na dum
1: aya na dia
0: ade chiwa
1: ade chiwa
0: aya wa dum enya mi na dum o ade sanwa
1: ko bi tremen
0: ya ade
1: enya mi wa ko fie verse no sa kai na dia na ene nam
0: adum bi kai sa dia na wabodwi otu bi fu apu ha bredi kuna nyabi ni dia
1: abi
0: sika wai enna masase no so basa basa
1: oh
0: bible says some was on your power so
1: onu enyina
0: ne yonkonu enyina papa yi sene ko fi nyame wadu ye ma yamfa ye timu wo ho mawura ti
1: ah
0: yamfa ni pade enyina nsom ni afu o nye sika o yan sumawura no ti asi.

dear, na kami ya mo profobi. Ye bedi po ya di mami. Me dear, na mi want to make na titi. Na sarodi na kupa samani mo nyawe. Amana o